0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Ang galing ng aso ko, pre. Tuwing umaga, dala niyang dyaryo sa akin. Alam ko. Ha? Paano mo nalaman? Ikunento sa akin ang aso ko, eh.
1: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Oh, Mangkano, rusyat!
4: Shot pa, shot pa!
5: Oh, relax mo! Ako may gunner! Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay maoy rabakay ka.
3: Oo, sige. Ako na po, tripot.
5: Chat. Postlan man nga broken hearted ka daw.
3: Galaw-gawa mong kanuroy. Natamaan naman ko.
6: Mag-action mo kalipong ba? Napamalitag inang biay.
5: Kasi siya, nangahubog na mo na yun. Taul siya. Kadali, bago ninyo mahubog. Ako, Mang Kanur is my name. Gahe kay Kuhubgon. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Makador?
7: Hey, Makador! Uy! Makador, matanay siya, Makador!
8: Ano, Makador? Naratas at bangs yung balay!
7: Narata diri! Oh, Makador! Abi man mo, di ka mahubog!
8: Oo, oh, aminam mo, di ka mahubog ba?
5: Say mo, hindi ako lasing. Tuyok siya kong panandaw. Hindi na makaya ni.
1: O Kanur, hubog nasad ka, ha?
8: Abi na mo, dili mahubogi, Mang Kanur.
1: Ikaw tohon, nakapula hubog yung kay ka ba?
5: Say hubog, hindi ko gugag, hindi akong asawa. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kumuli mo nga hubog sa inyo. Kasabay nyo mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ni atong mga kabataan karon. Nadilipuli sa balay na hubog.
1: Nag-set din sampol, ha? Adi ha katulog sa gawas!
5: Darling, pasunla ko na din. Pasinay wakwak din, darling. Pasunla ko!
1: Ang asawa!

0: so much more!
1: Sa kulitan, Romana Chada!
2: Uber Kuela! Sa tugtugan, Umaariba!
0: Wake me up! Hey! More sa umaga! More sa umaga!

0: Oh! Si sayan maurag! Si sayan maurag digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala eh.
0: Hindi ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisay naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Luluwa na ka mo.
2: Luluwas na ka mo.
0: Tabangin ako ninyo.
2: Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando.
0: Yung si Tengke Kobe.
4: Oh,

0: 빵짱 예리죠.
1: 내가 생각하고 살인 사파에서 스쿨 슬라이스 빵가운 가가밋 스마라이
0: 빵짱 예리죠.
1: 뭐다모 필리언 임포르텐 루팔 끈방은 바가이 싹갈로와까
0: 빵짱 예리죠.
1: 바라사다는 빵마초 빵섹시 바라사 왕고각 바라사 베이비
0: 빵짱 예리죠.
1: 마이 망가 벨라 끌은 프레스카 가길라마스 고카스 벤데 꾸아도라
2: Choy! Maligi ko may Choy! May papel de liha ka na, Choy, kina maligya?
3: Anon mo na ang papel de liha, man?
2: Ay, ikis-kis ko sa madamol nga tsura sa nag-aagaw sa bigo ko!
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, dong. Ah, pwede ta kaaboton, dong? Tsaya boton, nag-aabay man ta. Ingon manggod sa akong mama, dong, na reach for my dream. Ay.
1: Anak.

0: Abaw do ka budlay man ni spilling on nga dala ni kundi ni pakadto ni do ga talang ko haw na no man ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngayon ni mo abi mamangkot kita arere ay kay lolo lo di ni pakadto ang dala ngayon ni man
1: ambot gani apo ah naglabot sa mula ning edad ko. Duway ko kabalo ko din na makatundalan. Kinuha man ni galakat. Duway man na digahalin.
0: Abaw! Perte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
3: Ay, sakay ko! Salamat! Ako pa yung unang pasahiron makapusto ko dahil sa prunsit sa pinikab.
2: Oh, Brad, hulat-hulat lang natuha nga mapuno na.
3: Oh, may problema na, Brad.
4: Uy, sakay ko, Nong.
5: Ay, Nong, dari ko.
6: Ay, Nong, sakay ni Nong. Adari ko sa tumangan kay. Dako na magay ko para dito na maumod.
2: Oh, sige, sibog-sibog ilang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
5: Ah, sige, okay lang, Nong.
4: Okay na, jis.
2: Brad.
3: Ako yung mga tawag?
2: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalansya ang motor para di ta matuwad.
3: Tempa, ano ipalikod ba ko ni mo? Nauna ba kong naabot? Nakapiasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko ni mo anang likod ng buhok kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yan ko?
2: Ingani maguna, Brad.
3: Dili!
2: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto kang maumod na dito sa bakilin.
3: Kung ano nga kung maimultang ni mo diyan? Nako lagi nauna.
2: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naog dira.
3: Panamay, panaugon ko. Jesus lang bayan niya akong pamilite. Nilibrada nga akong pasabot. Tama din nga di ako sa molikod. Kaya kaning duha, tambok man niya na subangan para balanse.
2: Onya, mo reklamo makangamanimaho kagaso.
3: Walay, di pakuha na. Libre na nga akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rong muntaga.
2: O sige, gunit. Kaya musubida na ta.
3: Panamay, nasuda
2: niya. Pagawin din mo.
3: Lisaudan niya kung kayong tandas likod
2: eh. Baho
3: na pa dyan kayong aso. May slide ang akong labot. Matag na ko.
2: Kurek.
3: Mahulog. Love.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy Lito, nasolba na to ni may mong problema kung sa imong ipangalan sa imong anak?
0: Pre, nanakoy na nunaan para sa akong mahimong anak, pre. Kay gusto mang good na ko, magsugod sa R.
1: Ah, kuan pre, Randy.
0: Ah, dili.
1: Robert, pre.
0: Dili, yapon. R-man.
1: Anak.

0: senador Nicanor, ipautron ta na ko ning akong apelyido, maot mangugayo.
1: Na, mahal na ba kayo magpauto og apelyido? Ang mas maayo ani. Ato na lang nang baliktaron aron gamay ra imong bayronon.
0: Ah, di gyud attorney. Ako gyud ning ipautro bahalag bayad kog mahal.
1: Time pa. Kanong porsigido man jud ka mag-ilis og apelyido bisag mahal. Unsa man gyud ang imong apelyido?
0: Lobot.
1: Adamay.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.

0: Ga, nagay ka na bala sabay-sabay siya balaga.
1: Ga, hindi ka na bala magselo sa iya. Best friend ko lang sa mo.
0: Hindi ka magrason-rason ha. Kay best friend tamang ka bala sa una.
2: Abaw! Pwerte!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Uy, pagkaswet niyo siya kong asawa. Kikalintura masiguro ni. Kitimplahan magkukape. Napag-i-smile eh. For Kanor only. Himala, gini akong asawa ron ba? Ah, tilawan ako na yung kitimplang kape ka na ko, anak. Kurya gaba ni kape, ha? Pwede magpahita, wak malagi sa ngulang asukan. Wapagin mo tangi, Kramer. Kurya gaba, gini akong asawa. Iyabok ko ni kape, ha? Aniya,
1: Hoy, Kanor! Anong iyabok mo na ni mong kape?
2: Ah, pandamay, ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasaylo ako, darling. Pwede pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat nyo kay darling kayo mo kong itimplahan. Maunang patimpla na lang kong usap, darling. Kaya ako matiwasong din ang mga akong kape kaya akong nasagiran.
1: Ah, lami din akong tinimplahan ka, Nor.
2: Oo, darling.
1: O, dire bago. Imna na niyo. Imna.
2: Kainit, kainit. Pasok ko.
1: Anya ka, Nor, lami. Ganun yung kunot pa na imuhang nawong.
2: Paita mo ng kape, Anin. Oh, lami kay darling. Lami niyo kayo. Lami kay buga sa imong naw.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na kaibigan, tutulungan kapag nadapa ka. Pero bago niya gawin yon, ikakahiya ka at tatawanan ka muna.
2: Marite!
3: More sa Tangali
4: sa MOR,
3: My Only Radio.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulang na paggunting sa barbershop, "Sir, palihog balik anay, kayang imo dilunggan, nabilin. Salamat!"
1: Pow! Puwerte!
2: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow! Ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo lahat na papaparapapap more sa tanghali.
5: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa MOR. My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa amin ni Kanor ha, mamiesta sa amin dito sa Picas Barangay.
0: Ma, ikaw na bahala na rin sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Ang bring house rami, ma.
2: Salamat, nak. Adunay bring house. Mga yung kigidalaan dyan ko sa kong anak kong ni Kanor. Abrihan na ako niya niya. Aros Balinsyana! Nagilo na yun ang kanon. Niya, napay humba. Napay bukog din sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikim. Murang nalipong na dyan ko gigutom dyan ko pag-ayo. Palangga dyan ko ni Kanor. Gidalan dyan ko niya bring house. Kaunon ko niya.
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Lamiaan yung, uy. Nga na mo manigisagol-sagol. Pero okay lang, kay nagang pa mag-unod ang bukog.
0: Ah, palamay ko. Gikaon sa kungangan ng lamaw.
1: Kanor! Gibahogan na ni mong ira!
0: Dali!
2: Ah, unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa ira!
2: Unsa? Iwan ni Kanor mo ning bring house. Isa kuha mo nagikaon din ako kay Naksyong kong kalipang.
0: Bistaw, darling. Dili na para sa iro. Mo ni akong gibring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ako ni akong ugangan.
2: Basta lagi din. Lamaw din ang bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo, ha? Basta baga, darling. Asa mo ni mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang na.
0: Ilong na, darling. Sige, ma. Kaon lang.
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Cek, mau nang bayana na gagamit og sabo.
1: Mao ba pewang kanor atong dakpon?
0: Ayaw sa Cek, kanang masak panyo na to sa akto.
1: Okay, atong batayan.
0: Oh, di na Cek, kikuha na sa babay ang sabo. Nga nagibutang sa plastik, maghitid na siguro na Cek.
1: Oh, naana, unsa man ang klaseng nga sabo? Namang gibutang sa iyahang ilok.
0: Hala Cek, pandamay, dili man din na sabo, tawas man day na.

0: Carla, inubos mo na naman subarya. Termina!
1: Salo-salong pang fiesta!
2: More sa tanghali!

0: 그것.
1: 그것도
2: 뭘.
0: 알람 mo ba? Ang tingin ko sa'yo parang red light.
3: Ay, bakit?
0: Kasi, sa tuwing nakikita kita, napapahinto ako eh.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, Mang Kanor, ang sama na yung manok? Hybrid na?
3: Ito, Mang Kanor. Eh, andam kong mupusta para na yung manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mang Kanor, bay.
5: Mas labar na ko, bay. Ako, mapil ko.
6: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni. Dayora kay sunoy na ni Boy di Bocha ni. Esaw kay ning sunoy na ni hybrid ni. Di ka ni sa kong amigo nga si Ronel, mga rati ning manok ka ni. Kuyaw kay ni. High grade ang mga pills akong ipakawal na ni. Nagkagay kong injection na ni. Pwede ka isog ding sunuyan ni. Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na. Layo na kay nasa akong sunoy.
2: Aw, kung mauman dahin na, ato na nang itari na.
3: Sa pamidugayan, tari na.
2: Oh, 50 mil ako ah. Oh,
7: 50 mil pala ko ah.
5: 50 mil, bay.
6: Oh, sige, kasado na tanan.
7: 50!
5: Oh, meron, meron.
6: Dok, kuda takut dok sampai tegangan dok.

0: Hi, I'm Lito English, sir. Sir, okay na imong sakyanan, sir?
1: Oh, maayo, sus. Saon na lang yun na ako late kung wala ka. Unsa man, muhawid na ang break?
0: Aw, dili gyapon muhawid ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang sir Bato.
2: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey! Palitin mo dali sa kong mami, perting inita! Espesyal mami kini! Akong asawa mo'y tigloto mo, nang ipanganan akong mami!
3: Oy, Mangkano! Isa pa ka,
2: relax lang! Relax lang, children! Pag isa-isahan tayo mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami lang, may magugay na akong mami karun. O sige, isa pa niya sa table 1 o dito sa table 3.
1: Uy, Kanor! Daghan lagi kay tag-customer karon.
2: Ay, yes, darling. Tungkol kay lami, kaya mong pagkaluto sa mong mami. Espesyal yung kayo.
4: Mang Kanor, kung siya espesyal, nga naman nilangaw ay muhang mami.
2: Pandamay, nailangaw akong mami.
4: Oh, tanawaw, tanawaw. Unsa pa naglutaw-lutaw man ako. Di lang pag yun isa kalangaw. Duha pag yun. Unsa ako man animo ron.
2: Boss, kadali lang. Kanang among mami, lami kayo na. Tungon sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gusto mo tilaw. Oh, di ba? Katumagani kagahapon, boss. Ani tilaw, ok-ok. Katong isang adaw, butike. Ingon anak kalami, ang among mami.
1: Ay, kamar! Nailaga din niya sa kusina!
2: Tanawa, pati ilaga, gusto mo tilaw. Ingon anak kalami, ang among mami.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, bisang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Sir Mang Kanor.
3: Ay, engineer.
2: Managpintura imong balay. Unsa may mo'y kasulti.
3: Ay, ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man ah? Ang gusto na ko, blo. Ganong pink man? Tingnan natin ka. Di ba hiranti ka, engineer? Ayaw pataka. Ganong pink imong gibutang nga blo ang akong gusto? Dalawa. Dahil kita murag hilukitin ang akong balay. Gusto na ko, blo. Dili, pink ka sa mall ka, engineer. Nagbayad ko na imo.
2: Sir Mang Kanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kolor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, bugnaw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kolor pink nire. Magkanindot sa kong balay. Kay ba umagong ka-engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gika sa iyang bag, gika sa iyang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuwa, okay kayo. Sayang ikaw na magparipint sa kuwa ni.
4: More music, more variety.
5: Nakaka-relax to the max.
6: Whoa.
5: Let's get it on.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?
4: Fully loaded.
5: Pangmaramihan.
4: Sangga sa tugtugan.
6: Let's get it on.
4: More sa hapon.

0: Pre, anong problema? May ito nagpangasubo ka gidaw?
1: Ang problema, gitroy kay kadagabi na lang. Kadagabi na lang. Piramiga panguhit, misis ko.
0: Ay, anong gina problema? Pre, nami ganyan na piramiga panguhit si misis mo.
1: Ang problema, gidya pre. Tako kayo pre nga problema.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swag na swag.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: niya itong pagkaunay. Wanay lain.
1: Nano man dahil bitoy?
0: Pamahaw, ginamos. Paniudo, damban. Panihapon, buwad, putput.
1: Kunya, usap ba na diferensya na bitoy?
0: Tay kanur, akong singot, parat na!
1: Kaya naman!

More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan na to si Mang Kanor. Kuya, huwag yung mukanta ni Mang Kanor, uy. Woo!
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo! Palakpak mo niya. Palakpak mga chefe.
3: Kira, Mang Kanor.
0: And now, the end is near. And so I face the final curtain.
2: Saan man na, uy, lagi? Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong gikanta.
4: Lahan na lang, patang. Kanapulo na lang yung baikbal, kanta ba?
2: Uja, di masag. Bukirpuan, arka bugaong. Bisig ba bugaong? Diris bujuke, arka bugaong.
5: Bugaong lagi kaysa basketball pati naman sa singalong.
2: Mang Kanor, pamasa ka yung mic, diha. Bito, Mang Kanor, kami buwan, mukanta buwan may. Bito, Mang Kanor. Kami buod, mukhang tabon me!
5: Ako na ito eh! Pero, kataon! Kataon mo ang niya, gato ako laway! Gusto mong kanta! May magkantahan, irisuple! Gusto mong kanta ka ng BJS!
4: Ang sama na eh, buwag gaong! Makinasimang kanon, palungan na eh!
2: Palungan na nila! Sama na eh! Aw, kung ingon ana man lang, undango na nato ni! Kung ano yung mga kanta!
5: Hoy, bitaw! Ujod ko, alam! Ujod ko!
4: May ako may undang na nari bay! May taro ni! Turos mga kanon mukanta!
2: Huwag yun! Klaro!
0: Mau ba? Nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wauna ko ng mic ba? Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo.
2: Oy, Mang Kanor! Namanggi mo man ang gidala!
3: Manong iibot pa ni mo ng microphone?
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Wauna ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mahana mo niya. I did it. My way!
3: Mang Kanor!
6: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Laika, matuulangon ang kaldirita. Permina!
1: Mix of rock. Mix of rock. Mix of rock.

0: Good morning, sir. Ano pong order nyo?
1: Sarong lard na burger. Buda, sarong lard na soft drink.
0: Dito nyo po ba kakainin, sir?
1: Pwedeng sa lamesa na sana. Na makasupog balkong digdi. May nakapila pa sa likod.
0: Sa table ho? Ayun nyo po bang sa plato para di baboy tignan?
2: M

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw, katingan.

0: Uy, Mang Kanor!
1: Oh, siya mayato.
0: Tama-tama, Gid. Balik niya na akong kotse ba? Balita na lang na eh. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagig kayo na ko na.
1: Ikuan na mong kotse ay dagakig priority gikarga na, mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
0: Anak ka?
1: O niya, kanay mong kotse. Napag-kinsig ang bukukuk na muyo. Ibuha na lang na mong kotse.
0: Ilam na makanur. Kusog ro ba kay kamang hulaman, ha? Inundong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di magihulaman. Nireklamo ko. Nga karon, imno ning saway-saway yun. Pamakay utang kabubuton, Mang Kanor.
1: Madamay. Nasukunis po ito. Hili ang ako, Gigon. Wapo kayo na yung kutsi.
0: Yes.
1: Kanang imong kutsi nga na yung ko. Okay kayo na at least. Bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kayo mong kutsi to. Iwat ni mo. Palang magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

suck a bitch! Hey!

0: Pre, huwag kang natinago sa akong, pre. Balaan ko na pinamber sa ngitiin mo.
1: Pre, hindi ka ginakabalo kay secret ko na. Pero sa toon lang, pre. Balaan mo, Gidman. Ano, be?
0: Sisew, pre. Kita ko na mo. Apat ka astares.
2: Abaw! Perte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot Pomor.
3: Hugot Pomor.
4: Hindi tumutugang pangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?

0: sigurada, nanlugma sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs.
3: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang yung kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinahanglan, teamwork dito ani. Isa rin na ka 3 points na og dito ani.
4: Pilay tayo na habilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mang Kanor, ay, unsa man itong istoryaha nga. Ngay muha man daong gipusta nga itong premium sa championship. Unsa man eh.
6: Ito Mang Kanor, pandamay ka. Mapili tani rin 2 points na baro mang kalaban. Agag na tani.
7: Pandamay, lamang ang kalabag 2 points. Ay mo kabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag 3 points na. Kaya kay na. Pina Stephen James akong tirada. Baba mo kay Bao. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mang Kanor, championship game ni. Kinahanglan gyud ta mo daog ha. Kay kung mapil dita, wa gyud tay premium ba.
7: Ayaw kabala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo. Depensya lang mo. Ako'y bahala.
4: Okay. Sa katawan ang bula. Game na. Last 8 seconds na boys. Go!
7: Oh, naging winning moment ako ron. Mang Kanor, winning moment.
4: Last 8 seconds. Asa na mo sa kanugat ni pasang bula?
7: Pasa na rin, Brad! Pasa na rin!
4: Mang Kanor, gawa na rin bula!
7: Nareceive na akong bula. Bakante na kayo sa 3 points. Tirahan ako. Ano yan na? Panamay, wakabot ang akong tira. Airball!
4: Mang Kanor! Anong waman itong kabot?
5: Mang Kanor!
7: Pabitong-bikong ko. Agay, sabag mo na bikongan ko. Sabag, bikongan ko.
8: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap. Kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
9: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Padinges, permi ka na sa nang mintis. Permi na!
1: More music on my only radio. Now, more sa gabi, Express.

Saga B Express! Express.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Pre! Kisa may magduwa karon sa championship sa PBA?
2: Ay, hinibra din Kings man kanor.
1: Hinibra din Kings? Ah, okay kayo. Uya, usa may kontra.
2: Bangkiruan Bulls.
1: Padamay.
3: More fun. More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Usay sigyayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay, senyorita, kay restong panimalay. Mapay nakipuyo, mura pa yun ang senyora. Way trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya din niya, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na si kahugasan ng plato diha. Mabagay siya kapang limpyo o kapanilihiga ng salog. May panagkuha na lang siya katabang. Di mo trabaho pagtarong.
2: Kay nga no, Kanor, magkuha mong katabang. Nakamoy ikabayan? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko ng naon, di ba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ugbairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor? Nang guna mang gani day na si mama? Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Unya mo yung gangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit na banggani ko sa mga mananap.
0: Purbeda niya ko gangan. Pagkabutan yun. Ganong kit-kiton makas mananap mga mananap ang bukang dako. Karoon ako, mangunay din yung mananap ko ng kauri. Mau niya ko gangan. Buutan na. Wapa pa. Ma, pasalamat yung kong anak ka din sa mo. Kay kung dilitungod ni mo, po'y anatagbitin dire tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ano ba? Aron magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukong sa bitin nga, nahadlog namang bitin sa daong sa kungugangan.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing magpaminaw.
1: Oka, permi ka na sana nakadapa.
2: M.O.R.
1: Permi na.
2: Music, Bobo Max.
3: Ow! More sa Kapi Express.
2: Sit back, relax. More sa Kapi Express.

0: kadong. Noodles kadong, no.
1: Unsay noodles?
0: Kuan manggod, basta naa ka kay Lucky Me.
2: Ana.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kanor, tara, ulay na ta. Uma na magtugtog atong banda. Murag asa mga masamay.
0: Ah, una lang mo kayo din na kusabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Alin na din, Mang Kanor. Sabay na, ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mag-uli. Pag-taxi na lang mo kayo mo hits na ko din eh. Okay ba?
4: Ah, bahala ka tara, Mang Kanor. Oy. Una na mag-uli. Tara, tara.
5: Una na mag-uli.
3: Tara na, Mang Kanor. Let's go.
1: Nanay taxi. Murag sila Kanor na gid ni ba?
4: Oh, kuya eh. Grabe ka pa kay magiglan makaskas og gitara ba.
2: Ay, ako gid sa drum nga nay, kapoy ra kay kambo. Ay, asa gani atong sunod tugtog bay?
1: Uy,
2: sa oriental.
1: Kamura lagi.
4: Layo pud.
1: Asa man akong bana? Asa ni si Kanor?
4: Si Kanor,
6: kuban kanang
2: ana, dara ra ko. Ana, sunod, sunod.
4: Nasa likod, nasa likod.
1: Asa man mo? Kinsa mo ning sabay ni Kanor?
3: Goodbye, Mang Kanor!
1: Next time ulit, Mang Kanor!

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.
2: With

0: baka kun ambre man el mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha!
1: Kanara, asay mga sildo?
2: Yes, darling. Diara.
1: Oh, nga nung kulang manig usa kalibo?
2: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit akong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kinaluoy magugko. Wa na magusan nila. Tugnaw ra ba dito?
1: Oh, ba? Huwag yung kay ayaw ka na!

0: Pare, ginkol bagad ak paglinog gakulob.
1: Balitaw gad, pare. Ako, waray man. Nangalipay pangani ang.
0: Ha? Balitaw gad, pare. Kay ano man?
1: Kay an mga pinanhuhugasanan akon asawa nga mga pinggan. Nagkabubuong. E di, waray na ako, huhugasan.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy ni, dakulao na ang tulak mo. Garo ka na nakahalon kibados na kabayo. Natali pa ka uminapakasal ni boyfriend mo.
1: Abo kaya kan pamilya niya.
0: Sisay, so ama o so ina?
1: So misis niya baga?
2: Joke only!
3: M.O.R. Film Life!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na goodness!
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo! Ay, og katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si
1: Mang Kanor!
2: Mang Kanor, bawal lagi!
3: Ito, Mang Kanor, di lagi pwede na gamitin ng CR din sa barangay hall!
2: Gahiya ba ni Magulo, oy?
4: Out of order, gani, gahiya ni Mol!
1: O say out of order? Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo ipagamit. Kabalo mo, kaniharan ni Musulimbang akong mata kay Muaksyo na gubirtek. Huwag na kay kong singot, di ko ninyo pagamiton rin sa CR. Kesa may how-how din eh, kinsa!
2: Bawal lagi! Bahala ka, oy!
3: Bawal lagi, Mang Kanor!
1: Walay bawal-bawal sa army! Badyakan ko ni Kasilya sila na! Pandaman, si Kapitan!
5: Bastos! Kayong dako, Kanor!
1: Ay, kapay nga daw ni Mukha!
5: Kamalo kang nagpabuhagay ko sa kong dibate, dire! E mo gusin kaya nagsira!
1: Kapilax lang! Kami sugar, kalma! Ano na ka? Ni ako din din. Kaispehan ko ng ok-ok din sa CR sa barangay hall.
5: Ok-ok si mong kagaral. Wadyo kay

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Tay Kenor, ato agi kog dot mi. Ato agi kog dot ba.
1: Ay, Tay, usay dot. Usay dot, tinguwang nakabata ka. Dot lang yapon, wakoy lay kwarta. Oh, diaw.
0: Pay naman na, Tay.
1: Oh, diay pitot.
0: Sumali, oy.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ikaw dong ba? Gusto na yung takapauliton ba? Gusto yung kong na maglagot yung kasako ba?
1: Ha? Huwag makagibuhat. Ano maglagot man ko?
0: Maubitaw. Gusto yung kong palaguton taka para at least mo patol ka na ako.
2: Ay! Ana!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more Sagabi
4: is on MOR. More Sagabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dire sa Cebu.
1: Ang Changi Chon!
2: Kumpleto sa likado, saling sa appliances, school supplies, pagkaon ka gamit sa balay.
1: Ang Changi Chon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Chon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi ni Choy.
2: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras.
3: Choy, may kulintas ka na. Choy, pabakla ko na, Choy.
4: Ano nga ka? Sino kulintas?
3: Ang luga lang, Choy. Hindi pa rin sa ex ko. Madugin na kuga niya ako sa relasyon, amon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mangkanor, naanagin ka!
2: Ah, siyempre, kinago ka, Miss Beautiful. Unsa ganito yung ngalan ni mo?
1: Ikaw dyan, Mangkanor ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy!
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidinhiki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanapun na si Mangkanor, Jami. Ikaw ba?
2: Magunta na lang unta ko, Angel, kung ano ba kay Uyab?
1: Ako? Single look available? Nga naman, Mangkanor?
2: Pareho dahil ka. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Mangkanor, naa kay car? Kay sugtunti ka kung naa kay car.
2: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
1: Oh,
2: dili na ni disose. Postmoto na ni mo start day na. Naka-sidecar pa ni akong car bago kay Bugs.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murang imong paa, Angel. Parehas na nakahamis.
1: Ay, kanon! Nangadarin na mong kanin, ha?
2: Padamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling!
1: Asawa? Aba pa na mong single ka, mga kanon? Ay, kanon! Iplaster na niya ang mga ipakumprao!
2: Yes, darling! Ako na nang isa kay sa tong car. Kanade, piki na. Shortcut sa kariton, di car.
1: Baka ito pa ka, Mangkanor. Uy, abay pa na kung naakay car. Kariton man di ay. Ni ang pariya ako na ipuspos ni ma.
2: Dadeng, dadeng. Tapangin ko, dadeng.
1: Car di ay, ha? Asa tayo mo kariton, paliksa na ka.
2: Agad, agad, agad.

0: sa sulod sang classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborcio.
2: Ma'am, wait ako kumaan kung sino si Jose Rizal, ma'am. Sino tanaran?
1: Tikaw, Tukmol. Sino si Jose Rizal?
3: Manihis, kumanta. Kana, sino tanara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw, Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
4: Si Jose Rizal, ma'am? Ti, base sa piyakan siya ng seksyon niya, ma'am.
1: Ayabaw! Fuerte!
5: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Mangkanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ako, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaupat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wan mo palayasa.
1: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas na ko pag-income sa lima.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: taon kay kapaitur mo na ako yun ni mo. Pwede na kay ka mag-concert.
1: Mao ba maka-norte nood ka?
0: Lagi di ba, Tot?
2: Oh! Kanimong tingog yung ana, mga husky-husky, mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
1: Uy, Makanor, nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, Makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, Tot?
2: Oo! Huwag makisanig yung Makanor na haod kayo ni.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
1: Maayo na, Makanor. Pero, di ka hata malugian na, Makanor? Magpagula ko budget?
0: Hindi lagi ka malugi, kimabawi na to na, di ba, Tot?
2: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na, kaming bahala sa'yo.
1: Approve!

0: Doremi. Oh, pwede na ni.
1: El Toro, ready na ka? Ready na ka sa mong konserto karon?
0: Andam na ko, Mangkanor. Karon na dun eh. Pero, kulbaan mo ko, Mangkanor, oy.
1: Ayaw ka bala ka. Maski ng mga sikat nga mga artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo?
0: Maba, Mangkanor. Basta kay mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwa na nito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungkol sa kapuno.
2: Mangkanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan niyo ko ba? Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige, ready.
0: Salamat, Mangkanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Maunag yun ni.
3: This year's
0: promising. Maunag yun ni akong pangalap ng mga concert.
3: Artist.
0: Maggawas na ko.
3: El Toro!
0: May tao! Mangkanor! Asa mo mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym! Ingon mo makakwarta ta! May tao!
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami day ang doon ni Putot. Kami day ang audience.
0: Yes!
4: Sige, kanta na kisa yung kay Lights and Sound.
0: Mangkanor!
1: Ipadayo lang na yung concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talking mo! Jim Gali, why tao?

0: ay may botilya. Ilan taon na nabiba si Manila ko na may genie na di mo. Lukusan ako, be. Aray na.
1: Oh, hello! Isa ko ka, genie! Kang kumo nga ikaw nakamukha sa akin sa botilya. I-gran ko kung ano nga wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo nang pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Atin, sige. Buksin na lang ng butilya kayo mamalik na nakusulod. Daw, hindi ko ginakaya, I'm a wish.
2: Aba! Puwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Napa nag-agparty-party? Ay, nagiti babae mabuting dan o alak jay number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Right, suta jay CR. Anya number mo ko na. Maminduag mo din nga natirgas.
3: Maride!
4: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
7: Kain

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama, kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Pertigin ako asawa. Ako pa'y patimano na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumaro sa tambal, makiinit kay kamao. Nakurukurong. Mura manignaw eksorsisi mga akong ugangan.
2: Kanor, mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom na muna ako. Murag nawag tanga ka akong kalintura.
0: Siyempre ba, para guna sa ibuha.
2: Nagbago na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, moaksyon na magkugtugtugaok. Kanor, unsa mo itong imong gipainom sa akong katambay?
0: Kadamay, ako ang gagan. Ma, mapampahalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik oroy ko, pero nganong mura naman kong mutok, bakbakbakbuka.
0: Ma, di na mo gabunod na parang tambo mo, naging patuman na kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw naulian na ka.
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Kung kiss a, letter. Kung kiss a, animal. Buong ex ko, animal to.
1: Bow! What?
2: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Tumubirada at lumpas sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Okay, sir. Unsa may tirada ning imong gupit, sir. Kanang imong alon.
3: Mang Kanor, kabalo na ka. Kanang pinapugi kayo. Kanang daggan kay chicks, maibog na ko.
2: Nah, sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako yung gupit. Kanor is my name, kuya, okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir. Nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko. Kay baon ako magupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir. Aigluhag, sir. Aigluhag. Okay. Dugo ka ba, sir? Dugo. Oh, hangad, hangad. Oh, lingi sa wala. Papugihon natin kagbayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
4: Hi, Mang Kanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindiran niyo sa kilid.
5: Beautiful girl.
2: Ay, pagkahabis niyo siya ang paa.
3: Ay, ay! Mang Kanor! Anong napahak mo na akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Tarungan na, Mang Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awar ko na, oh, oh, oh. Bigyan na karamba, na.
2: Ay, sir. Ako'y bahala na, sir. Diwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa. Mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro. Pati inyong gupit. Kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad ba akong tarong, ha? Na? Sumbago na karon.
2: Sir. Oh, tayo, so time naman oh. Ah, pareho na magupit, libong na baro.
3: Tuod no, ala galinga gini mo magupit, Mang Kanor. Haskag yung biliban ako ni mo. Mura na kong si Inday Siriaka.
2: Oh, tama yun. Di man siya kanaw ni Bong Nabaro, mas kanaw mo sila Inday Siriaka.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Sir, nga agin na tulok-tulok mo lang ng kape mo, aw. Duwala mo man na giniinom.
1: Maginapangita lang ko, daya.
0: Ginapangita? Ano ginapangita mo da, sir, aw?
1: Ginapangita ko din, miss, ang libre nga kalamay. At ano, ablaw, may nakasulat. Sugar-free.
0: Abaw! Perte!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment. You're all

0: Sus dong oy, nabagsak na pugkod sa exam dong ba?
1: Basin wa ka nagtuon.
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy. Unsaon manggod. Perminti lang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Tayong

0: Joy! Nata, pandakon ka?
1: Paano? Aki pa kay ako. Wara na ako kay magurang.
0: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
1: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, syempre, tawara nagpadakula sa kuya.
2: For life! Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman. Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow, kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Yes! Lalaki na gina nga kong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. Unya na, unsa may balak ni mong itanong sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa! Flowers! Madami flowers!
0: Madaman!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay dinhiyo, basig mahuldap ta!
2: Jesus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din, hey, bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Hold up daw!
2: Pandamay! Hold up eh! Maaskid daw!
3: Ambilay nung pitaka! Ambilay nung silpon! Patali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan!
1: Kanor, ihihatag na lang na para di na maduslakan.
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapir.
3: Ay na si Giyaw-Giyaw niya. Ihatag na, dali na.
2: Ay, relax lang, Mr. Hulapir. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo sa usa ka kondisyon.
3: Ha? Usa kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, ano imo mo ko ihatag?
2: Basta mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ng pitakang cellphone. Apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal. Imuhanan na yung mga asawa. Kala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monon tatu chance nga makalingkaw wastong tako.
1: Sayang, di ay hak. Nga nung ibu mo ko ipahulda po kapil.
2: Agay, darling. Wala, darling. Oh, agay, darling.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.

0: nang, pwede ka ulam, kaldero. Matigang na ni kami, hiwara pa kami kay Yapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan. At tumanto ang bata akong babae ah.
2: Ara man portahan ko kaladlukan ba?
0: Ne, ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
3: Ay, nagano-ano kay mo ya bordagol man? Ma, si bordigolo?
4: Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na. Nakalisensya na na sa akon.
3: Ay, above 40?
5: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okidokidokidoks.
7: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ne, rumduma nga ne. Basta halabaan bitis, bihira magmintis. M.O.R.
1: You're listening to M.O.R., my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
3: Naku, Sogi, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
2: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin. Hugot more!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tekenor, Tekenor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekenor, kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah, kasayon, anak. Kabalo kayo.
0: Amo ba? Niyang report card sa mong eskwilaan tayo. Piyong nga imong mata, unya, pirmahe da yun.
1: Panamay!
2: What you waiting for?
3: Umagang nakakagana?
4: Wake up!
2: Dito! Sa All Hits Carrera!
4: Tara na!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon nimo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalamang kapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imong ikaw ako, baboy!
0: Kasa, ayaw pa takay pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor! Kabalong ko! Imong ikaw ako, baboy!
0: Wala lang yan. Sige, patakay pamasagil. Pinaya, imong tingong kay mauwaw tas ligan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba? Wow! Imong kikuha akong baboy!
0: Malalagay ko ng guha to imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi man?
2: Oh! Nakabuhi! O kabalokong yung ikaw ni kuha! Naghala na kakitaan, Mang Kanor! Amin na akong baboy! Amin na!
0: Ayaw sig patakang pamasanggil di aturo. Wala sa kuha imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang ko 2,000! 2,000 na lang para sa akong baboy! Bayarin ko!
0: Nasa, ganun babayad mag ko? Kaniwa nga ito yung baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na kato. Nagmahay ko may pagimatada na mo ito. Di pabayroon ko yung 2,000. Ihid bang ganito? Diwat di mo.
2: Mang Kanor!

0: Ay, to! Nga to, bad trip ka, oh.
1: Grabe, bisunggod. Sang utod ko, bisakon mo.
0: Ay, nga man.
1: Nilipatan ko, bipre nga. Birthday niya, gali subong adlaw.
0: Ah, amulang gid na. Grabe, gisunggod, yasin mo. Ano malain daw?
1: Malain, gipre, eh. Kiti, kapid kami mo.
0: Abaw! Puwerte!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, ali na ko dali, Lito. Pasaylo ako ba? Nagbag-o na mga gubay. So good ka ron ba? Di nagyunta ka insultuhon ba?
0: Okay ra kay Chip. Dawat man ako ng permintir ako na mo insultuhon matagbuntag.
1: Mobit ako lagi nga. Nangayag ko pasaylo ni mo yun. Kaya usahay, init lang ang ulo matagbuntag ba? Busa, so good ka ron ba? Matag-anin ako dire, di nagyunta ka insultuhon.
0: So good bud karong adlaw ah. Di na nakuluwaan ni mong kape.
2: Ana!
3: Ready ka na ba?
4: Ready na! Ready, set, go!

0: Brad, dili kita magaway. Pareha sa gud ta mga tao, di gud ta mga unggoy.
1: Tama pito mang kanurno.
0: Oh, di saging kaon mo.
1: Salamat gor.
2: Mga brother.
0: Padamay, ang kaliwas.

0: Sa sulod sang classroom.
1: Bo classroom na maliwat.
2: Class, kung sino ang una makasabat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
2: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
3: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ayaba! Fuerte!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Paita ni ketchup. Uy, morag yun o gugma. Ngano na himo man ang gugma ang ketchup? Alang, tamis lagi. Pero daghan kay makisaw-saw.
1: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kano! Mata na! Mga tulog ta! Kanor ba?
3: Yes, darling. Damay kape, madugay ko. Madugay kaya ni rin, darling. Di ba na lang peace na? Peace lang. Sa'di ba kaya kape kay ko, darling?
2: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. El Nino na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
3: Darling, Ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
1: Unsa magid, Kanor? Magpapugos magid ka?
3: Pandamay, nasuko na ako, asawa.
1: Unsa man, mata ka o mata ka din, ha?
3: Darling, kikapoy lagi ang taon ko. Maluoy po kakapoy ka sa construction. Taghang kay kong giyasang siminto, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yun ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ikan muntag hantun hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
1: Ah, di kini ka mo matakanura ka, ha? Sakyan na ka ba?
3: Agay.
1: Yeah,
3: Padayon, darling, kay hapit na finish line. Una-una ta sa karera.

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Uma!